Mais Alex, oh, atkong labam. Kaya ko repertoires ko na igarit siwira kaslabal.